0: ngarcha gre de teza manthong ne yabo yoba tongja de san ram ram mabo yoro ko ngacha ngacha de se chimbo ji den so nyong su thong ne yabo yoba atun de jere ng
1: la so la so tre ge ng nam ju ke chwa chwe do mang so tan ji le ka mabo le se kala mabo ji so na ya li ke na wa tin de jor ko ge te lagwa do chin ru mang so tan ji le ka mabo se sa ji do gu mo chen do la sa ja za yong di jak se sa te me so je nin de li te lu so tin de or ko Tindri yendu tindri kala bwego suwa rakwa yuni kasi ten traba ta mawa ten bayi na nipa yume tindri kula kandri suwa na.
0: Naso, tade tindri zon di tinsan tsuna tindri jingogo ta nyingon da tindri li sama iye salon meri san lusob tandri. Laba di lekan rogo ma da jik tindri sato shoba di lo chungwa di zogi shoba sama mza. Nyingon di rala malan rizo gomo di tis kong lusob tandri ta hinro manso yinandra lekan rogo ma sunri jina gomo di tis kong lindri jito di jakze sa, jakze sisi di nye di lusob tandri chi. Tene sama xioma to tene onro rogo, tindri rizo di yakyu rina shoka sama di ngibar di yakbo ji sa guba. Rukho tela cha jie bong zhe da jik jue dan tenpa te ngibar de che marong ba ta xioba ke te jabo taba zhe yorgo xioze jabo zhe su tenre yin sa tu xioze de jue dan tenpa jik ta nga su zamba sa ge yu na zamba tena ma la soba jia ju emre te yin de tene jik chizo gong zhe to tenre tong yu na zhe to gong a da nyam du sem re nom jitik su yu ba Tā tīndrī sācī tā nēkā chī mōrī. Yīmsē chī rī sī na, xio zē tī mā zū bē yī na, chī kū tī sō pē chū mē, chī pā kū, chī kū yō rū kōng chī nō nā la. Chī kū tī pā na chā chī zū tā, sā mā nā zā wā nā sā sā pā na gō dē yō rū kō, gō dē yō tī, xio pā kī sā mā tī mā zū sā tū nē, tē nī chī kū tī pē chū mē, pā na chī kū tī sā ndō, tē nī chī kū tī jē kā jē kā ngō. Kamo re chadu ne, tene jima tripa ke do chen, ta nyon chi chen ze yoro ko peyuk suwa riba na. Tene nga su namchiyo nga ki ta tripa do chen re, tripa na do chadu zo jimele, o tela soba na ju ki nyanka chimbo re. Tene sadu, shoba ke sama te yinji meji sa guba ta, sadu yu tene chi ju dan tenpa, tene sa guji te nyanka chimbo re. Tene nyingon sama te ta lombo tabu zon du, kasek jase tabu ze, kasek lombo tabu ze yore, kandan do du ne kia na pusum sobo chi, ruko. Jini shere yu ba, more tsere yu ba. Tene chi senma ge re yu ba, tene zoze pe cha ge na chi nga zun re dan zhuo da chi rung rung chi gong shi che yu na rugu, nga zun chang ma pusum sobo yu du ba, chi ni. Ni na goram de tabi yi na, ngui la tari nge gong lu shi ba na yi chu ngui la jia gong ge re di su chi ba di su tong. Tene san de la tse sa, tene xia re saba sa, jima jima de la, tene zoze de pe cha ge na, dan re yi na zhuo yi na rugu, de sa, dun zhu bi de nyu nyu ji sa, tene san chua da dun bi yi na, dun zhu zo ji. Tene gomok sama de gongze changpo tabu zon du nyonyo ji sa jirwa nyonyo ji sa nyonyo teya nansi sa kursa na nga sa sa che ta leka chume yina chuzu chukpa dunpa jeba guba na pa mayu ba te ko nyonyo ji sa rgo ta jala ma jala nirji teya njo debo giray tukpa zo ta nra ta jik tari tari zelen ri sama sama de thong kuri zon du kanda labo giray tukpa giray rgo samu ma yinpa, te ngabo sui chaydu tene, ten saa maa nye renka ta to de na ya, ko ten rupi nye dole masi tene, nye ka jagze mazaa jen, nengka chenpo tamo re. Junse chiri sena, nye renka ta jagze saa tene lupo ngoyo mawe nye dode tene, hyo mato. Tene maa hyo wakene, maa bo chi tene tsaan hukita, xa jagwa chanro jita, tene chanro hukita. Tene chaydu, gongze ta changpo tabo zo, nga sisa, nyong sisa, ten rupi jen nengka chenpo re. Tene, te maze baage, nga soo ke samlu nangla, jik jaa dele da, to dele nyewigo Demis ta to lohi me samsang ke samlo de mokon rugo to na pinto yu samsang samlo de kon dis to ju ningon sama ni paro la dis to ji na chirse na to du to ji de ge tene ji nemba mang bo ji ran ye ge ba san ne nyong ron ro ju da amre tene cha ja ba cha mon ro ju da de song ngo zo ju da na sam mang bo ji ngo zo ji de no ro de yin ji mi ji to ji de ya bo yin samsang samlo de kon sama ni ge pa la dis to ji de yin ji mi ji go shing Tēmē tō tē tā chī mālō rīwī tē sāṁsāṁ rā chī sāṁ lō tē māsā kō lō hīmā. Lāpā tē pāmā tāng chī tā nyō, nyō tā chī glop rāng rōma tā chī lēkāng rōma tāng chī tsō chēn lā tsāng lā tā tō rō hiyo chīn lāng sōng chī sāṁ rā chī sā chū chī rūgō. Tē sō chī mōgā chīn tē rī. Nī nē sāma pā lā tā chī sī zē yō rūgō sāma tsā kī tsā kī sā nō chī dāndrā sācī tu nyōng sū tōng. Lāpā tu tā xīntō tu sō pēntō yō rī zōng tu jī gōmo nyehā xīntō rā yī sā nō jī kāshī kī dāndrā zō xīng gō. Tē xīntō kāsī sū na ngā rū chā lā sā sū tō xīntō yī nā yā mā sā jī tē nā kā chīng bō rī. Jīmsē chī rī sā na xīntō tu sō ngā shā mō bō ndū tu yō rī gō dāndrā yī sā khyā jā bō chā jī tā jī 수조 되네 신도에서 용주다
1: 수조 신도살로 그죠
0: 맞으네 야신고 잡아도 샤자 받는데 그냥 가여보다 지 근데 예비나 수조자로 신도에서 맞으네 야신거스 어떤 다든 늘어지는 거 좋은데
1: 난지 닝고 사마사기사데 칼라 샤츠 어떤 뭐 사자데 인제미니 신도 스파스 같이 사그랜다 소히도 거기
0: 어리리
1: 근데 신도 뒤에서 저한테는 샤츠 되게 인정을 했는데도 진짜 핀도 하죠
0: 다 닝고 차라든지 전에 여보도 잡아도 지금 다다 숨어는 일에 nomda tindra mabu suza da jik ngwa na jo da tindra reyong rogo tindu lamsang kuhi la soba hindo tindra suya na ku lamsang di nomda pan ten rojo da ngwa muna ya da so pen rogo deya buyo tindu puwa juma na la soba zonsay zo jida so la hindo rogo pen shing ugo yina yang sudu cha la nyong su so jina jinyo sako gine zo tanda cha karmo gina sa zonja tindu xa jaba cha na jida so mayong uchi da la sudu cha la tindan hindo nzem tona ya
1: buyo 세제 다다 세기비 렌센드는 벼랑쇼조 민지강게 멤버가데냐 말라 벼그 소아르비 요니 띵비 시콘 텐로가 콜라 견드 탄레시비 잡아들이 린지지 문티는 거 질린 세세로 나서 견드나 벼그 소아르 바노니 오 문라와게 세레니 냔도 데바이나 독돈 저절이기 띵리 이셔서 줘야바나 데근이나
0: 오리 다든데 망보 송요레 베자이나 사이군가 냐이 샤무조 전에 세메 츠마 보람 쇼무조 망보지 송요레 던저리 차디 대상 세레가네 기나 직사마 냠도 사마 mambo yusar ngugo. Teng ngazu buk sobra wana tenu song yor. Tene kashiyak zon tabi na saayi gunga nyayi xa mundu zodi. Saayi gunga nyayi xa de mambo jik nyamdu saan dur tenzaan nahi munga sa mundu zod. So ta tokban raji saar go. Buk sobra wana tenu song yor de mana jumsen chere sa mundu song rugo. Teng ina ya ngusu len jabi yor de buk sobra wana yugi nana. Tenu song yor sa na muntun treba ten na bong jina rigong go na chayi labar chasi. Muntun treba de so jik de treba zogo hiyo na kale kale rigong zo songwa yinan kongguris. Yana zorje nomdeen zorje talaba topdeen kombaris yula nama jor songyore. Laba dit sik jima dela topdeen kombaris yula. Komdo yuna, chunchon duyuna komdo yuna nama res. Dunchon pechana chunchon duyuna mrikje gichik shayi gongada nyayi xa nyamda sandu maji yina shun yomar. Jumse jira chunchon duyuna komdo yuroko topdeen kombaris yula nama jor zongdo o dik sik diin jima ji kuwa lengu xing. Ngeke nasun shayi gongada nyayi xa mantro su di o dati mantro nyamda su yigan tolun jor songa kecha nraji kuwa lengu xing gu sik jima di kuwa mali. Dunchon resa du, jini chunchon duyuna komdo ba yina manu ba. Nini gasi tenga komi yina ya gale gale chak dunchon labi yina dini tolun joma to ba. Somni che zorgo ta kashi tenzhe nuhi mungu zu saan duru de teni unu munu di langsung langsung haa komar gu kubana tusu rungbo gana saa de du jik jina nusi ba tenzhe rin ko ne zorgi di kali kali saa duru michi langsung saa langsung nama kashi ya yore de monchi saa de langsung langsung namar gu o tenzhe rin teni saa de tenzo manchoyba saa de so yang teni jini zabzab zoji nini kom de ba yina jun me ba somni zubo jionda top den kompar shilo nu munu son yorgo zubo jionda da jik tenzhe yoyo ba taan teni kali kali manchoyba de choyba zoji na kali kali chak labi yina choyba lan jion roba tenzhe rin zo chi an choyba manchoyba da jik gomshi yoyo me taan tenzo gan lan zhogo Nasa. 어다 드는 의상 주도 다들 조치와 벽소와르바 주기데 아주 벽 유두단 참바 브릭다 참바송 요르고 드는에서데 미래 옌다 대소 춘종되는 곰대바 임바 사소유여 봐 드는에 양줘메 봐
1: 그래서
0: 드는에 지 고할랭 라바도 지 돌은 전르저데 지 라송 슬레데 포아제 드네 고나 쪼 드네 지 신로지 소는 인가 요바 드는 인사 말이
1: 어 갈래글소
0: 갈래글소 볼 만도 가 차야 그냥 가요 대한다다 공을 쉬버나 이래지 만트바든 트바 조초바다 야나 지 가시 춘종 검시 위원은 겸해봐. 듣는 거지 고할인 거였어요. 대마도 지금 만져봐. 다 참아 중요한 말에서 듣는 수익이면은 아니 마검 뒤면 수배 도둑 절선이 전주. 그리고 배차기는 안 세는 삼아서 검시 위원 말든 안 세는 작제 수익이는 마검 뒤 뒤면 막 세를 거다. 마검 뒤면 수배 도둑 절제는. 대네 배차기는 다다 검시시 된 전주요. 된소 양아 좀 만져봐 도는 이야기를. 수수수볼 만져봐. 된대 인사도 되네. 나사 마보지 나오라. 나바도 준은 손 마야바게 대산 세사바 망보지 맞아 벽소와르바는 마사바게 세사바 망보지 대산 레옹효라 대소 맞아 페노도 하마고
1: 어레
0: 드느리 사드니 어 드네 만초 조볼 만초 사드니 도나기 저도나기 배잖아 동무스 때문에 요마데 맞아 사마 수수 조볼 만초바다 야는 남들다 가시 만초바게 도드는 요르고 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: junior londe, hello nye don nye lor up, tomi don ki pokyung si ju unyola dan yon baji. Jomi cha hi chi chemdo, si ju ji yung ko ji pede to jaye ki jayur yi ge mabu chi yon baji. Jakai ji hi hu ki ki mangi ten ni mebi kongi, jonde ten ni jakai ji hi hu ki yang bi jengi si ju ji yung dan, si ju ji genjo ko ji pede talu toyo jin, lo man shen kongi, la san sumi ji genjo do de. Jue yi mang po, dun nung yi ba shi. Jomi cha hi jie, si jue uyun ya bu xie xie ba da, tang to si jue tang mang di ni chul xie to xie gu bi. Nga rang gi ri yung xie ya lo yung ya bu xie ba yin la. Mang cho jian jin cai pa ya bu xie xie di. Yi ren ji rin du ka, gong rin la, nian sen ya bu xie kyu gu yin xie xie ba shi. Uyun jing gen cha kong chun, jomi cha hi jie, chun jue yi ka, jun ni dun ba tang, di yi chun. Yuan lu chung ki san lu, lu su guo chi zhui ki di, lu yi zhu ni zhui yi kong su zhong ni, zhong qie dan zhong gin zhui yi cin bi, ren gin la dar duan chu ru nong yu ba zhi. Jo mi zha hi ji da ye hi ge, xin zhu ku ji chu gu sin kang xiang ci tu lu dong gu ba hi du yong. Bi ji an zhu ku ji duan gu dan song zhi hi di, san lu lu su jian di, yuan lu chung chu, dang ki ga la nye ba da dang ki ga rin chua, dang ki di sun zha ba ji hi ju ru, lu su chi dun xie ba yin xie xie ba zhi. Jomi cha hi ji si dui ji zhong cu lu yun tang, qing cang ge lu yun le wu ye qi duan gen zhup xie gu ru di ni. Yang gu ru ngang yi ren duo zhu zhe hi bi ling gen kuwa tang, kong gi nya cha hi bi nja ba tang, yang ni ji nyuan nguan ji tu ni dang ju ling di. Gang zhong sa tu njo du nguan ba ra nung wa tang, dang gi mang pin si dui mang cu ji sen nu su tu ba nung yu ba zhi. Tomi zhong tomi zhong da ra, dang pi ru di ko ji zhong mo zhu ka ji.
1: Ritam gi di jime la ik song ge jil. Bhajja sang shiv chi chung la. Tante tsua kip ni tang da si ju la chung chi re la. Jima ngang zi tun ri tam sa jen ni. Tang gi ka la nye ba ta. Tang gi ka zi tsua. Tang gi jie su chung.
0: Zhong qir tang zung zhang pa nye ji si ju ung yun ju mi cha hi ji. Mang cu tang zhwa tang zi nung di. Nei duan ka ya bu zhu tu. Si ju ung yun ji tu mi san du ma ji ba ra. La dar ni po nung di. Zhong huang mar jing jing cu bin du hi. Din zhu nung yu ba zhi. Zhong mi cha hi ji. Zhong huang mar ni qim chang qim wu xin yi ba tang. Mare kawa ra tunja ri xie chi, ye ni di xie yung yi. Si zhui uyun xie yi bing wun ni, mare kawa ra ba ri dan zhong, nyang zhen ji xia ju ra kundi dung ju yi xie xie ba zhi.
2: Daga li kong ni ni zi bie zi la, ki chi nian xie zha ge nian jia zu zhu, rong chong jiong si xiang san yi yun lian kong ki, san jiang jian zha zung da zu di. Jio lo nian tong nian zhu lo zhong go, bie jiong jia hama la ya ga wi, jia qi yang lang kong go ra ta xin rin da ra gou ding bi, Nye zhe shuwo mo zhe zhe ba ma zhi sangye pe tenbi tawa la yung ling jo ye ba ri yi. Rong chong chong si kyang ka chun che yin ba, rin dara rin zhe uyan ling kong ka du ling yin ba, chu dara ji, chen chong si zha tong dian jo. Di mo chi wa jie jie guo ne, rin dara nye wa gong jie ta chong zhe de. Gong di lu zhan rin dara jie zhe guo ka ya bu nye ne, yong yong jia lu zha tian ling bu zhe tuwa gong bian zhuo jie ra gong di tong jie yin xie sang ba ri yi. Gong di lu zhalan rindra di, jida jibi ci jie nian ni, zhou nian bar nian zhe tong, la sa, lo ka, yi zhe jie zhe nian jian bar yi. Rindra jia jiwa lang zhi la, jile nga jia deng jia, cao zhe jie ri ji yi ba tong, jibi yi lo gong ko rindra ji, nang zhong jie ge jie jie la, cao jia kou jia gong ko raka jia tong, jia nong ka gong ko raka ji ding jie zhe bi zhe, qi le gong ko raka sang yi bar yi. Rong chong chong lu zala chuu ji, chuu chong yin ba, li ming jian rindu jia rong ba di. Jia jia gong kura lu zala nyang di lin zu jia ci ge dar zu ye. Jia lang sang jie ji tong, sang yi ge jie de, rindu lang te ge de zi ye ba ri ji sang ba ri. La sa chong chi ra jia chong chi yin ba lu ting ji. Di wo chong chi ra tong, jia lo nying tong nying du lo, rong chong chong jia lu zan rindu ra, bie yi lo zuo yin bing wu ne. La sa chong chi ra jia san tong rindu ra ji rata di ba tong, Lu zhe le dong sun zhe zhi bi, tian lian kuo zhi le yong, nyang zhe tu gong pi le dong wa. Mo yong lu zhong tian lian ji, da ga qian zhe ge kuo zhe tu gu zong de dong wa ji, jie ye ji sang ba ri. Yi zhe zhong wei jia shui ji yan ba, shen jin ji, yi zhe rin de le dang ba de, jia zhe dong ba nang, sang zhou zhe jie zhe jie ye ba dong. Sao bo tu wa dong, rin lang jia ba ta ren wa, zan rin jia ga zhi qi wa ji ji, qie qiu din ye la, gong din rin de le ji, Njodilin zhigu dung, zaga zhebien zhigu, yizhe la tsujie reji sambari. Loka zhongjira jia zhongjia yamba, njanga yi. Loka njindira tangbu, njinlam di, guzhie jia njijion lantik da diba dung. Njindala dine, rinne chobila dung, xio yu dhunu qira

0: ཁྱི དང ར་ནས་ཡུག་རང་ཡང་དེ་དེན་སོ་ཅི་པེ་པོ་ཏོ་གོང་པེ་ར་དོང་ཚུ་དེ་ཡེ་ཅི་སམ་པ་རེ་ཉན་ཚ་གྲོང་ཅི་ར་ཅ་གྲོང་ཅི་ཡན་པ་རང་ཁ་ཅི་ཉན་ཚ་རིང་ཁ་ལ་ཅ་ཐོང་པོ་ཏོང་པོ་དེ་གོང་པོ་ཅི་ལ་ནས་གོ་ཚུ་དེ་ཉུང་ཁ་ཙོང་པོ་འཇེ་ཅུང་ཁ་ལ་དོང་ཏང་པོ་ཉི་པ་དེ་ཏ་སོང་ཚུ་ཛ་ལ་རོང་ནས་གོ་ཚུ་དེ་ཛེ་དོ་ rinne yukura. Tsondian je nyangzhin gongpila tong yui sangso la tongpo me de. Rindara lante kide je ye la, rindala ten ne, tenle tabila tong, tenchi la gabila. Zhongchira tajie je, toto chong je ye je sambari.
1: Daga le kone bai ne choro, ye chay ne kune yong yong je rinpa nga ye mamang tuan cho je tu mi, zhong hua mamang yin tui jaka je mara tuan dara ya tuan gubara jangzhin lo yong tang la da ti bi chi tuan pari. Nyamkyu tondo lasa choy bari. Yayong dang rangyong yung zhong chara zhong chue dang yang zhong ji rinpa nga yi mamang tuan zu ji tuan ma son jo tondo lo yong ni bari xie bari. Nyamkyu tondo to mamang tuan zu ji tuan mi jik du to zhong hua mamang yin tuan jaka ji mara tuan zara ya tuan gupara yang zheng jie zu yu nong tuan dang gong tuan jung wo de yin la lin ji lang ya ji la lo yong ki ni chen su de yi ga qi chab si jie tuan ni dang tuan ngui jie tuan nim ji la sada xie yue. Bari lu zhen nong rinpa nga yi mamang tuan zu ji tuan mu jo yi yang ngui jing gen zhu nyang nyong dang marang lai tuan jie tuan ngui dang song da xie ni ka su su ro ro kul to ro zhe re dang ye rim ju xiong lu zhen nong chen lu kya da ra tong wa. Deyin, tangchang zhungsib jie xia yu suji liegi ka xiu tian ni marik tuan zhir jiang zheng zhira ji sunyam du bi bian cun lin yin marik tuan zhir ya tuan gubara jiang zheng lo yung la da dang zhong hua marik jing tuan zubin du yi dian zhou xie bin yung wang lo bu ro yue yu ba zhi. Jiang yung mama tuan zhu ji tuan mo zha yi jiang zhen ji du lai zai bi xie ba zhe lan lin sa zhe dang zhong cun zhen bi xie gu kang tangchang dian song sa zhe jie la di ni yunan jinje chenglu chadara lo yung hiba dang, xin zhong mangzu dang luan ma di yin. Nyangli kangi li duyong mangtara ka xiongni, ri ru zhari xi di cungmi mara tiongzhi la xiongni dya juro nguyen zi dingzai tuba xi yu ji xie ba ri. Mumang tiongzu ji tuyong mo dinzi no bu, mumang tiongzu jinje zang da bu nu ba gang li duyoni, mumang tiongzu ji chenglu sa zhi xibi xi gui lang ya duyong chulo ya bu xie di, yirin do chenglu dang mara si ju ru zhari dingzai xi ju yin xi xie ba ri. Nang yung zhong, ye dar xiang mumang tuan zu ji tuan mo, hu shi liye yi. Ngan chu, za di yin tang tang, mang su ro, ro ba qing qing wa ran zhong wong su, qia kong no mei di. Marik tuan zara ya tuan gubar jiang zheng jie zhi yu dinbe la zi song nian bu yu ni, marik tuan zara dang dinling ge ta chi dian bu song ju yin xie xie ba zhi. Yin ka mumang tuan zu ji tuan mi chan tara marik tuan zara ya tuan li dun la, gong di dong wei ka se wei sang yu dang, dun nian di xia de nga wei ka se zui di. Cheng xiong san yi dang, cheng xiong xia tala dian di, du le sa bian marik li duan ji mang yi dian du dung a dang, cong mi lo yong ki nian duan di, gen zhu ji pian zhi lan zhuwa xin di, marik tuan zhi la song xiong xia ju yin xie xie ba zhi. La sa zhong qia ji, mo mang tuan zu ji tuan mo yang fu yuan qi, marik tuan zhi la ya tuan gu ba zhi jiang zheng zhi da dang, la da la tuan chu ji xie bi ti, ngan chu du zhi do xie ba dang, mi bian duan tu ba xia ju yin xie xie ba zhi. Duan long di jin qiu ji, mo mang tuan zu ji tuan mo wang lei lei ki, yelan ji pian juo qin bian mamang tuan zu ji tuan mo xie yin bing wen ni. Ngay ma ri tuan zhe ji, la lin ba zang bu xie dang pian juo xia yu zhong qin, mang qi ngan zhu ji, ngui xue ba ji xia yu yin xie xie ba zhi. Qiu qiu ri zong mamang tuan zu ji tuan mo zhang li xia yi, zhong huang mamang xin tuan jia ke ji ma ri tuan zhe ri ya tuan gu ba ri jiang zheng ngui su la de xie di, ma ri ka ki mang cu nang rik ba jie la zheng ba dang, nu xiu jie la duan bian mang yi nga yu dian du dong yue. Di qin, ngay mara tuan zhara sabta tong wile duan no, zha zham ta bi nu ba duan ju yin xie xie ba zhi.
0: Daga le kong ni ni zi bai zala, lo ka zhong qira cha jilo nian tong nian zhu lu, rin nian tong yu kwa le re, xio xio zha tong zhin dara jizhi nian xie nian jia nga zhu nyau zhu wa ri. Nian dara di, rin nian tong yu kwa xio xio di wi, le nian la mai ni, nian xin san di tong, chong qin xio xio, nian kong xio xio, jia zhi zhi xiang, zhi zhi zhi xiang ji, rin dara kao nga ge di zhe ba ri. Go kuma tong de na, gong ting rindra to kama rongbe zongde kong tong, mungten ten kong. Zhongse jiao mungso la nesong jie jia leka jikin chong ma, ji yo kong nong ting tongpo jiao de, zho ne to, jia yi tong yin to ne, san de xio yi tong, jia jie tong, cizhi zhixiang jie tong la, xiong ne jiao ba ma zi, 이런 용사 자체와 내린 체계에 따라 늦어봤동 렌더 자체를 롱인지 긴상 자체 렌더 마체공 다동 칭한 렌더 냥상제 용더 제발이 자제 리형제 리협바 체린 롱까지
2: 당부 있는 건 좋은 이제 기초 시라메 근데 델레다가 니길하게 제일 지상 약신한 로즈 문주기 드리기 비싸 되는 호텔 나래 나라 이지지제니 다 자기약 토약이 샘슈 침부여
0: 내신 산들라 린교바 라바디 지지 로 준효자 린교병 원에 건전 린더노 휴자 정화 생글 침이 되자 대내 존배 냥냥라 초당제에 대해 론이 전쟁통 치르동제 연시 상바리 린교바 전 린더노 레고 전통도 레레자 냥소 고닝에바 제야라 산에 사도다 까마져바동 지레 지교져바제 린드라카가 자가롬바 동보동 니바 송바제 태여바리 내신 산절집에 자가 온 동보터기 니마 용장지 소녀의 친구베 마초라 레디 존본단다 대바라 투지 체셔제예 마온바라 롱체 레네도 이처네 로가 당지 여보 린제 연시 송바리 체제 지향자 자가 온 동보터기 비역계지 예사로니자 혀겨 짠우 토라 동네 마존 랭콩 대위 최대 연결아 느슈 년제 연시 상바리 다리자 짠우 린더나 로카 르네도 이끌었지 레레자 짠우 존더 해연비 로카 르네도 이끌어 혀겨 부지 리선로제라 근디 태진바리 로카 중지 르네도 이끌었지 동서야 고마 지론 연바 진심 베지 퇴장 아저 통로 구걸아 제네 시딘바 진티 소총제데 Loka Dungshir Jari Nedong, Yiko Tianle Kongpye Yongji, Xidinbi Nginsang Zijie Yanshi Sambari.
1: Daga Liku Nibay Nechuro, Hezi Jidu Nini Chi Nihu Nibara, Hilo Nidu Nidu Lui Mei Ruo Gongka Nungi Songji Rini Yoko Tui Chin Gen Nibar Bayubashi. Go Chongzi Yigui Gumura, Tiaba Barjang, Yoko Wada Mangtu Tui Zhu Sim Nyang Mi. Gade Tu, Pui Chi Junbi Rinnu Chu Mugui, Go Yi Chen Ni, Cinze Dang, Pui Ji Rini Sardu. 냠지 등세 희초로 무엇바시여바지 최대 튼진 점수 코도 차희조와 당긴 유고와만 보려여바지 라지 주무 딩지지
3: 데무다가 다 들었음지 무채분다 다 데무지 당주 부기 피해진데기야도 데무채분다
1: 니 희두마라 레카기 최최딩비 희고만 보여바여바당 소주무르 루즈른 진도나 대위 초차되부여진 도고당 야조소 나랑카 지중 니튼안 고초여 Lāngmō chātūn kōrdō chātūn bāchū, nōmī hūyā rīngi jī nōndūn gānglī ngūyān bārā hībī, zīngmō wī yīwān gōyū bārī. Hēzhū chūtū sōn bārā, chōmī rīgū hībī, yērdū jī zhōngchū cīn chō tāng, bī qī hūn jū ngō chō hīn. Hiāng dāng zhōng dā kāndī yōng wī chātūn bāchū, rāng zir yōgūr ngūyān bī, rīngi yōgūr dū qīn dīngi, zīngmō wī mē yī nā wī gār dūn jāng nūyān bā hī jū yu. Tā tīng jī rīngi yōgūr dū qīn tō, nyāng nī kōrō māngbō gu rī hīnī. Luanta Mujibi Yoko Wee Gwengko Gangli Gungyue. Hegui Tota Dong, Sani Degi Biki Numdang Zangba, Bui Yi Gunga So, Chidin Hinju Li Tunjin Jindu Dang, Rincong Hiwa Ji. Laza Zongchira Mei Ro Gungka Zonggi, Duka, Junga Bi Zongchuro Jadu Li Dun Shuka, Zibu Zongchui Zongchuro Jadu Li Dun Shuka Ki Shuji An Tangbu, Wuyi Junji. Nganji Zongchui Neji, Saja Dang, Zhuyi Oma Ji, Limi Saja Hata Yin, 人力有个天空的电力满错就用不了盘轮中就了车端下军一起写吧是他在中期的美洲公开中人力党有个主角当作以书记用吧局长赵月龙给大厅的写过局俺从美洲公开中给人用有用党日准电影你为了能满错的天黑党错记了就都用出了跟人把写了行李党人力有个主机两只等在退局没有多写月季写吧是
0: Daga lekong ni nizhi bie zi la, jizhi jidan ni jiga nyan pa ra, bie zhong lochin jikang kuya lolin ki, lolin dhudri tsuba rinzao zi ni, chandu zhongji ra bambara zong da yasin rin ki, xiangpil sangja jizu lolin jigu bie ba ri. Gelo tsu tong zichong ka jikang junti la nite zi di, diangu lolin tu ni bambara zhudin ji ji bi, jidian zuo ra mai ni. Jikang jia jili xiza tong chongchong tong cinri qiodal ka dhudri di, jakao jia jiji ki lochi tong, Mōngbī sījū rūdīl sū xīnrū mōngsū jā gōndāng tā bēwā tōng. Xīnkā wā mīkā tōng, dāngrā chārāng yēsā wā kāl jī gōngsā rā gōjī nāmbī sānglō chāsī lōsīng tāyabā rī. 배정 허진 제가 고야 허린가

0: lama fomo jingi jie kang sun chung ji chang lo chang su lo mong su su la hi ne chong me cha rang tong dang ra su la sun chung zhe na rong ka chang ye la sun chung zhe ba tong ji ba yin ba hi su ju ji yan xi san ba ri chang do zhong ji ra bang ba zong gi jie lan xiong ka mong su da la da jie ji lo jin lo ma zu jie kang sun chung ka hi za tong chong lo kura ru zhe zhe song wi ping du qin bo zang ji sa ru kura da jie ko nian kura jia mong su la zhe zhe zhe ji yan xi san ba ri Gelo tsobe tatang tonglong pa to tong nyam de pambara zong ka longo tong ke latsir lan de jie de. Jie kang na song tong nang tong ta kenye dhupa so cha lao ni ji go pe ne. Jie kang sun chung ka ndixi ting so tong la tar zhe ye. Mong so tong jen du tau jen mo la pin pe ji go de do ki yen na lo ma zu. Lo kong ka ji ka le duol ne san tu jia chi wi sa yu tu ta turu sa bi yen na yaram ta calong yong wi long tso le ching sa ba zang ye. Chanda chongchira pangpa zong mungtsu tsupe le dianpu pochong dechi lamu. Tating jia lo lintu jie kang riba tong koyo cingre chile ji le cha la dine. Cing yu riba de sanye peje la xiogyo zhubi za to san jiwa zhe ye. Jie la nga zu cingre chodra jia beri mada zhe jie yan xi sanba ri.
1: Ting di lin cing jie zun zhen kin kwa zha chi dang su dun. Xie xie cing guo kin laba ciren. Nindrun shunkin di chukyong dang palang hi, rapay jiswa xiamba taki ji yin, ten di bi yung sa nyan da lin qin yu ca ra, da tsuma qi rin.

0: sa guli chanje jara sa kor chi jara lu din ju
1: yi yi lang do sa den ba ga na chi jara lu tu ju
0: be jian le tu
1: be ji lu qu ling qi
2: sin ke da ba zu gong kan za da da ne be jian che le kong kan gui long chen jie bu ji lu tu qi ju tu su ji xiam la bu rang jiao jiao mi zi kan na re ga zi xiam jiao sui zong re na wei bu ji lu tu le ye zong ne bu me da lu da wa zhu gui da qi ta zaka sibyo ko ngudu je xiori lam sa xirang ne
3: je je ding ko yi ya ta ja ye tin ba ju ga qiu de jie nian wa yang ngong ngen zhu ge di qing jia ji dian jin xin mo xia da qi wa ji dun to ren da ge ngia som ni rang di wu to qia de pe ci ba qi wi gang gang sui wong xin dong go ma mi yang long zang bo su xie qiu ji bi ding go xin qiu lu la yi za xi ba dang yu ta la di ni xi se le ngen gu ge ngia du zha ji le ga zam ni xie gui zhe ken Da dano li nala, dani ci dun ka torang da ka nga cha samni, rang di wu tau zo nda pe da zhuba ka wu tong go tsu hing ka, dani da qina yu xing se nala, kya to pe ju zin nala to, ca wa, qi ron zho ju to, gang sui wong ju, hing dung go ma tiki nala, ren mi ki min ju to, ya long zang po su, xie ju ji bi dung go tsu zi kwe hing ka, ani ni da qiu lo la yi za zo ju to, ani yu ta la di na, si se nguan gu ka ta, zha zhu di ki to, nga do ka zha zhu li ka di tan ji nala ta, zani ya bo zo kre zi kwen ka.
2: Dani ci jo nga nala yu ji nga cha ye ni, ni ma ka ti chen tu son. Tabdaan jam, raang di tsi juo nga ne si di tsi juob ge sema par bontong siang. Tsi juob den che ngacha jayi ne tsi juob ji che ngacha nyi par nima na. Tsi nye som nidu jo ji ngacha jayi ne ya tami rangka sen, cha chinpe, cho yong ji, demdre sepa. Man tue ni chulo hongko ta sesen kukwe sha tablan bi gu. Gu zang so hing rong maang che war wongkor ya jay tong du sen, sha jay mong du lo. Bu na gondro min pitun ko chow, nga gu san. Senpo saang ni lor nye xe juo, lo zo ne do, ha chi xe du. Nub zang cham su tom. Nukye chamdaan rahong la ne, ye lam no, hulo dripi tsi nipi chi la mi, jay la daan de na, jay sebra tsi chukye ni nyekhbar hen de na. Dripto ma kar suwa tong hen, ya long go kar tani, so zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zay ta tri jing kudao.
3: Zizi.
2: Tani ta peda, tukpa gitsi pa chiyo nga nala yu jing acha yin nima, chiamde ka chik chiam song hidao. Tani dabdaan chiam zol chiam song la dabdaan chiam ri, peda tukpa gitsi pa chiyo nga, ni peda dimpa gitsi pa chiyo yi sama gipa la, bontao ti shoka na kida si na shang hidao. Tani ci chubde che nga cha jayin, ci chubji che nga cha nipa la, nina ki hidao. Tani ci nye som nidu jo jing nga, ya tami rangang sen, ya tama girangang ta sen hidao.
3: Zizi.
2: Kab ti du hiti, ta cha pa chimbo babi tu cho yong je jitigi ri zidao.
3: Zizi. Shilan da de jungwa me chu long som che kan xi ji wi yo xi ren nan kuo qi yang che qin zhen xie de ci som ni ming ma de ju ge na mi ding ni bi wei xiu se te ba li dang ba ma ci ju yi ni ba san ju ge de qu yi ding ni ren xia lu ju de xie jiu le da ma ci nian ni ni ming ma de ju ge ding nian zhe qi qi bi wei xiu se zhang xiong nei che de tou ci nian dun ni ba san jie dun se le bian ba ni bi du de le qia long tou se le ge ba mang zi quan ge xie la bei de zhu ban de yin na le da Mechu lungsong ke kanshi chi sa le do, yo xiang da, nangko chi yang chechun ba zin rin zon da, ba zin gu ni xe yin ba zin rin zare yo xing ge. Xe da ci son ni mima ju ger, nami ding ni bi, wei xiu su te ba li dang ba maang zi kuen ge. Da wei zang xiong da yin ha xin na le da, tep ju do dang ji xin na le, dang ju mo re zin ge. Da ni ci nian ni go li yin na le da, wei xiu su rang xiong nue ci la do zi kuen ge. Da ni ba da zhu ba ke xin ba ci go li xiu yin na le, ci ba, jie, song, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeh ni, nyeh zhu, nyeh dun, nyeh ge, sun ju jiji go la yin zi kun ge. Da gong li na nga ni ge, bai da zhu ba ge, da xin do di xio zar go, xiam la di rin ge, zi xio go la ngu zhi xin na.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zu ni zhen ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo yi zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ping go mo chong ma ge ge mo zha dong yu xiu jie zhu lang ka de mo yi na ngong yin da la yang si si chao ru ho yong ba zu zu ji zhang mo nyong zhu sheng de ta nga mo zha dong dong ma zha ta de le ge mo ge ni jie zhu lang ka bi pen zhu zhe
0: zhe zhe ta nga he ging ge ge xiang bu de yin zhu ting mo ni lan sang zhu zhe
1: ho ri ri ri
2: Lankor

Nyuma teri donga la nga zochan likha dakhpo te garde chocha pharna inja donla tering te temo arwa gongli tozam ne lama rinpo chan la chambyo la xiu yungo roka ankor che roke dursa lama rinpo chambyo la xiu tena lama rinpo chan ka ta garde chu tering rodong chenpo yube garde ka pata zedong zom dala namje kanzi lan zuusa lama rinpo chan ke ke mgram tenzi tena lankar ke lema tamje rara ke gala songhen yoba kapto drabo te kadyu donla ti donla la ton chocho tabin zi yobe kapto na tarasa che le nyuma sharko te la yoba kapto na wilin makar chenpo janje nachu te la kargo Tongar Gubrab Janja Nachu Tiri Sadu Chimbo Nakbo Serva Tezo Taha Chaman Namka Toro Telangola Chonka Gone Chakrab Durge Pachan Tala Tomla Nakbo Jabda La Dab Tudu Nakjang La Dab Tadon Yepa Janja Nachu La Tunda Gubcho Kurgu Jisikyo Yoma Janja Nachu La Tugu Nakbo Ronga Gushu Serva Teko On Raja Tonjo Mberva Telo La La Ta Tema Si Dele Zeke Namcha Chocho Pamo Kengardu Yoba Te Ta Yi Chikha La Dab Tabe Terin Zeken Yoba Kapte Na Ndova Chana Tinkar Tala Gajibne Menda Chuglen Rasa Tabken Yoba Kapte Zingu La La Cheba Da Rize Bogun Diba Dare Chine Tugu Nata choba tab muso ke tong la hong ba da ren za xian yo ba xiao yong be ka ta na de ba xiao xiao nan zo xian yo ba ka to da de ni xian le ma na la mong xian yo ba ka to ge de xiao xiao fo nan mo mo ta mo xian za ta mo mo da xi xia ta ba yi la mo so ta bo ten za xian yo ba ka ta na tu zhang nan ka jia xian xiao na e la zo ta lan gan chuo zai zo ta lan da de ma jie do ge ba ta jian per jian ku la zo xian yo ba ka to na la chan ta chong zhe du jie ba cha ku la zo ta na ke xian zao zo xian go ne ta ba yi la mo so san ba san jie min yo ta ben za xian yo ba ka ta nan da wan zhong na xiu jia gan to la pu xian go ne ti

nubdan namsa chanla tabadan zhen yoba katar tanla lenza tabshen yoba kaptana namsa tamje yorte jamzo tamje kide samne nyamba shirken yoba kaptar ta zhen gopo gungla chanle sedu chimjo nakbo tiri tator tiri tator ke gantor tiri sokbo bede tsachi ji ambo tamje ndalabla chenba kuryo tabshen yoba kaptar tator gantor tiri yenjo yonjo hikse low ti samne nyamba tabhen zhen be kaptana tana garda chocha farnak tike tosa chakpo lenza tabshen yoba kaptar banza kele kele sirban begalen bahon pi dambar chibe datan nubar chibe gadamu nakpon de sanje denbe jeda yinba chamo lenke geda yinba yanda ke simje ke jeda yinba tere dravun de chamla pop sende chobur namshan barba te yoma teche sekhen gone wurdan rukton chaba darun zakhen yoba kapta mertak sera tsubte zek yakti tabhen yoba kapta na korre topchen sedu chimjok tekhan han nume ke tsamla tabhen yoba kapta mertak kama jubji uji rubu taba nata da tato tiri panche yoba kapta humba nga yi sacho la panche yoba kapta mertak kama jubji luke ke chap chapko tamji me mahare terun barken yoba kapta ko atsachi na perdiuk turyok nelong mambo Tajan Yoba Kapta, Kuye Kata Duri Pumba Tamji, Ambo Kata Yaba Nanta, Tabo Tenzikan Yoba Kapta, Landu Danji Jumi, Nacho Tala, Tenako Tenda Tia Nacho Tala, Kodu Tazi Gokor Nimba Kapta, Napo Duke, Tampa Gimba, Nacho Duke, Taba Gimba, Numa Tia Nimo, Kata Gondo Lapa Tere, Chicken Yoba Kapta, Nakiru Tamji Sondor Jaron, Najik Samba Mandor Dele, Marge Tapo Jubi, Lanka Yoba Kapta, Tapa Yeba Janja Natu Tiri, Gara Anjoka, Lado Tina, Napo Servata, Lapa Yepe, Tanja Yoba Kap, Murta Serat of the Gadi Dan Lapinzi, Chicken Yoba Kapta. Tena tenda tiya nashu tiri pa wo gong la chale zengu purwa kerje tiki kakpa tongsam jawu tena namka tiri korken go lenzer yokhen yoba kapto lakpa yipi lango laro kongshen yoba kapko kurgay lenze chiti dote pento mati dote mertak sira tsubze sala lokhen yoba kapto sa hedong hei hei do tamje chakze nyeri santi tere songhen yoba kapto na ta tenda tiya nashu patu tamje bede jikjam nintu tabetan zakhen yoba kapto ta nene nyasa atan ta nene tabetan zakhen yoba kapto na taro makpo singpa la soba tamje shakha ye ya yongya yokhen yoba kapto jabjan anong da zin duche chuge xian de dan xian yo ba ka tena de wo ko la yan jo yang jo xi se ta men ze xian yo ba ba tu tam je la la ya la chu ti ma la chu ti ta be ten ze xian yo ba ka do ge de cho cha fer na ti ge ra de nam ka la che xian yo ba ka do nyang nyang zi ni ge ga to tena ra de che de ta len le ma ni ta xian yo ba ka to ka jong za ko an ta ke chi mi nyang xian yo ba ka tena ta ne pa ze ken da chi chi ta ben de su po tam je be de la mo ro me ye che ja ron de ta ro ken er de cha po so da de xian go ne ka na tam je di xian go ne da de xi xian go ne a ye ko nyang ko xi len ta an rong ko ke za la xue ma na ta ta be ten zhen yoba ye ko yong ko xie le di da ta re de zhen yoba ka to ba tu jiang long tam xie dab jiang an long da zhen du xie chu ge xian to dam xie yoba ka to kur go la chi xie go ne

Guji la dam xe gong ne ti yen yon ni po la ra ta xe yoba kap to xa ti. Ta ha me lan che ta go po san ke ke ya so la zo xe yoba kap to te drawo la la xor xe yoba kap to lombo kya xe xe ti xe yoba. Yab chan an lon du cha chukun da za chi ti sarwe ke ta mambo kya xa la xe yoba kap to na. Ta ha tenda ti yen ne so ne xe yoba kap to haru sargu nakpo sarwa. Haru sargu nakpo sarwa te la zengu haru sargu nakpo sarwa ngir kabo jub di ka ne lan ti xe wo jub di xe ne lan ti xe dan rubi ti ne lan ti. Nyuma tere dongan da la ngir lombo gong ta chan la mak xe xe mo dan na sa du chem jo nakpo dan nakpo la la xe du nga chen ke deba chela pa yamana har sargu ngan dam le ke da jo je si yamana da la shur je li ti ye ton ta ma jona ngan nam sa ni la ma do gara ba sa kya yo ba ka to cha mon nam ka to ro cha cha me le mar bu thu na na po cha ka ta thu na na po cha ka da yo lu la za kya go nan do ba sa ta mar bu chem ki gan to pi kya go ne ro za bo gun di ba ta ra cha lo no ja ti re da kya cha cha cha mo ta kya yo ba sha nyom be ka ta na ta ha ba ti ta je don la ta ban za kya yo ba ka ta na ten da ti ye na jo ta ra ga ro ke me ra cha cha sar ba ke ga de ke chung lam bar ba sar ba ga de ke top cham bar ba sar ba ga de ke cho je master ba gando ni ka lema la le ka don la ter la ya yo ba ka to ko ra de yan yo yo chin ne lema ja za ke yi de yon de ta he go ne na ga na la rza bo gun di ba ta re sho chen yo ba ka ta na la yin chung ju dan din ju ke lema tam je ke don la ta bo ter ren za chen yo ba ka to te ke ze la don ma la ta bo za chen yo ba ka ta na ta na to pa ba ton ki ya ta la ngar ka bo ju de ka ne la ne she bo ju de che ne she da ru be che la la na ra de din go cha ke go ne to pa ba ton ki ya ti yin lo yo so me lo te che jo lo che ba lo tong tong de lem ba da lo a la

0: Bejo mezu likoni tinji la zamji tingor chijur meju shongze lanse kaba ondong jeje jumni mezu likon lan dewa nong
1: Gardi nye kordo mezu la chuchu ge nye kan ne yu ba tongzi du tu do kaba ondang gu chu jeje gu je ni juye cimban dewa nong
2: Monsieur, je note dans ces sous la nuit donc qui ça, j'ai sur lui, comme qui je viens.
3: Monsieur, on go si jeune, on zo gain da yun sen ji, ya gu dun ji mei ba, yi za nan gu bi, xiao bai qin bu xi.
2: Nan ma da, long nian kang so, mo zo ren dui qie sa, mi ci la wei, zo jin ju ji, zai zo xie mo rong.
3: Nan jun ni, zhang chan ji lu gu kang xiong de, ti mo qiu la, sa jia kang xiong de, mie ka su mo qiu. 다동 디소다기니 차라 제미쿄

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chwe ni zan shu ta go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li che
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: 땅 다 그러샤 나 앞에 롭지 지기 지기 전에 내 변조 롭진 범람 막 롭조 두기 두기 지기 여러 봐 근데 이제 땅에 전이 통배 소식 동안 지기 롭전 알록에 내 주대 통 지기 롭종 그내 주대 통고 동안 안 통인데 담다 롭종 그 유름나 장도 장심부터 어 다 롭다 디게리아 편마 돈도 좀마 소 아삼지지 경하게 변은 디 롭지 진낭 바 차샤윤 디낭된디 지마 야팅 섭설 주지지 마 라산네 튀현지지 롭다도 주지 Khoti julachi, yungubdo yungubmando dejeje, ane dele shuk yekuyo. Tinge genzhi jiri zigiyo da, di genzhi jiri simgito, tinge genzhi jiri zigiyo. An tamda genzhi dendro na suma nangda zhe, genzhi zowu di rini gyunzin xia da zhe sung sunga. Dagarang re xa nganzu tanda da, donjingi lobsu yuna lo lade, laze lobsu lade, jong yongi lobsu lade ne dagarang re, rini gyunzin ki tela ya genzhi qenpo yuwa zhe. Dekana xingi, da gyunzin si duko, gezi di da ting sabur bala, zhe ma re. Ani di indi zomba ya, da gigin jigin wane cha sha ne re, loma jigin wane cha sha ne re, da gyunzin ya goji chungbu yi na, ani kimzan shibu le pen togu du sam gado. Di indi da nge, dozu changma lo nge wane genzhi rang la ya, ngon zi chigi yo la, nge genzhi chigi ya zigi yo.
1: Zhe la, da ngan zu ge ngon ma, ji ne chile man haka le ka ri, rin ne gyunzin sim ta ji ra, yang ngan zu ge, to tambo ke ge cha na gi he na de ang an zo ma re ngo re cha chang ge ju tu li ge le ga ji re lo a chi chang ho so na lo la nyang to se ya me na mi da mi pa kan re wa no la se si na ju da se thu do ma ba la de na me ka ya ro an ji ge se ji re san san si ne ma ya ba ne ngan zo so so ne ngo zo ne de ji se na ji ma ba la ji ya bu ji yong ji re sa la so de na chi tan ju la che na ba ni la ta ji ri ne ju da ta jin ji ko ne ma ba re wa se nan cha ji ke cha na ka ki se na ge na ma ni ne se se sa
0: thang bo de Susu rungneli ya dakbo ya kuchi gyabu du samgi. Rangi dakbo ma gyamne, mi dakbo gyamke ya marwa. Di indi tangbo di rwa di dakbo ya kuchi gyano chisi. Chijun sangme, ji dakbo ya kuchi ya di jigri sha. Dene nipa di karasana, ane di tingne, ane sarduki cholo ya, zhoya di hajan kechambu shiri sha samgi. Dene cha sha sun, tanda nganzu pe chanya di, tanda nge penchol lobchon liya, bumrambo lobchon chaya di, pe ku gyuzum ziri rwa. Di indi zamba ya, ta ngari jang nyume be, bende zidu rikpa singe duzu tanda jangga yorwa. Di indi dozo jang ne, ane pe ku ringne liya ya, jikpa, tando mutu ne di gang liya chi, pe kya tanya liya, shuk jangga yorwa. Di indi o du sura je ta, kanda chi sardu gang liya, shuk jangga kutu. Di rwa, nipa dira sha. Ta sumba di kare sa suna, ane mi changme, rinneliya dushi sayabu ji tang rinneliya singi di kachambu shibu ji yimbadiliya munzi sayabu shibu ji ji yong gugu du samgi di chi chung changme che guaya ka si liya ka si li shaa la di indi ta nge jirwa dindira chi sum rachi liya xe gu yue la dindira si li shaa
2: laso ane kumyo che suna ji tang gila ge mangbu ji sung ca suang gila da ta ji tang chi nang nyi ki samlu rabu si shaa ta ine 다 kumura da kende sori, na shu yungi shimchubo chi ime ngwene da shana da jitan rwa dunsi ne kakburi sha, da ine ngarala shimchubi da da yunzin gyurim na le kange mangbuchi chegi duwa, di na shi nga chanda shindali da kange taga yori sangi, da indu zane changmalo la chinangi ge yin kresh tene, na rangi ringne ki yunzin di lu maton ro se, ane chungsa da bè xie xia rù yinè zhà, nì qì sàng zhù gì da gì yì da xiong ràng lè xìm zhù yinè zhà, nè kè nè zhù bì yinè zhì gì rì, da yinè nè jì gì nè da kàn da zhù tù nè dì yè gyùn zhìn zhì rì sàng gì, da bè nà ngàn zhù gì tàng gà yinè zhà, ngàn zhù gì duwa gì, cùn dòng nè yè gì sùn zhì, mang bù da chà zhàng rì nè kùn zhù gù rù bà, zhàng mù lò gì da qì bèn zhù yinè zhà, kà rì yinè gì yì mang bù zhì chè sì gì rì, da yinè chè bò rù lè su su gì yin dì gì lè bè dì kàn zhè sè sè tùm nè, nà ngàn zhù rì nè gì dì gyùn zhìn zhì gì, da sìm zhù dì mang nyam rù sì, ngàn dì dì dì
1: bebeke rini de pe ka chimbu ji la chari yo re re de yin za de za ma de rini jin ji ta de ni cha pe ko la che nam ba nyin ke de ri la sa ta pe ke ta cha li tan ri ji na wa ta ta do ti che de ni mang bu ji ta wa la nyin ta ba ni tu ji chi shi ji yin ta mang ba yin na nam ba nyin ge ta so so ke sha ya the la yin na ya tho ya ze yon ja ta ta lo jong ke the ne na da mang ba la ta so so ke kha shu de la dan li zhu ya bu ji yun wei zai xin pin de xi ji yi da su ti ji qie la da de ling an zu di che jin bi ni men de ren lin ci yan chan de ya ji yi zhe la na ma zu ten de ling men de ren lin ci ge zong ji dan dong ji xin qin jia yan zhe ge da xin yin jin qi jiang zu pin chu yi na zu yi min lin ci na ya
3: bei zhong long chen yin chen li kong kang ge long chen ni 中央龙城年轻时期李孔杰北京来自举动下级人
4: 南无给团结北京给咱们年年准许谈得很简单三星版你中央密码关于龙城李孔杰北京请咱们以

0: Tabri dang zhenzi.
1: Biri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemlin ki tirin kasang.
4: Zemlin ki tirin kasang.
1: Singling gagung kamsa. Shamla zemlin ki tirin kasang sipi lezen shukuhin. Ting di lezen ki nang tuen zon ni. Gesi jikip kan ki zong li li chan ki. Tilin ki zong li tang chun mu nang wei gor tang. Zhao le ji tilin ki zong li tang jian zong nang wei gor. Nghe dong yi shu zhe chu lu zemlin mi tep rin nu chok jin chui wa tang. Nguyen ba chen na ngu zhub nguyen bor gor tong chur ni ki la sam sing gu yin pe gor. Gezi ji zo ki zong ku. Mi tab rin nu gi zhub gun pen chok su, pi ge zhu giro gui di dang huar, ding jo kang li jie bie gor. Zhong kui bian jor ki ngin shu gip zhong huo, sar du sun shu le gun ki to nang qi xin pie gor so hin. Xiam le ting di li zin ki nang tun xip zhinam sen ro na. Ge si ji gip kang ki zong li li chang ki, nye char bi jing mi mang cho kang qin mor, zhong kuru ngui si cim zhinang war pi pie, ti len ki zong li anu ting ta jie mui nao shi. Li chang ki ge kem ngi bu gu zhi bie, tab ju gi ni zhi huo. Zhong gu ta ti len ki lian wang jik tun cok bo zu gong ji bo, gun qe mi bar ji zip ta ji dian tu zho xin yu pie. Cho ngi bu ngam le le, ti wei yang xin ga chi hui du lam du yu pshi. Guxi Zong Li, ta tin Zhong Ku cim zhi nang war pie pie shin. Zhu xi Xi Jinping ni, ke dang ta jian zong nang ni. Ge kem ni pi zhou hua, kong pi ding si tu dong ku ti, qia gu sa ba na yu. Zhong Ku tou ta pa zong tu, ti lian ti ni ku qin zhi ki ni bu ki qin tu zhou ba ta. Ti lian chok ta, su gun ki za cho tar bi dong wa ta. Qia bzi ti ki, yi qi sa dian tu dong hu. Pian chun gap gur dian bu jie qi tu. Kaab gong ka ki, ni pin ngam le ki chu zi, ti wei to wei chok su lip gyur gui di dan ti. Ge kem ni bu mi mang ki, di ki gun tu ngang chi ru dong du yu ji song yu bishi. Li chang ki, zhong ku, ti lian chok ta, kong pi ki tep ju di tu le xiong nun gip ti. Bu zi to pu, gu ji lam ji ngam jun le gui di dong wa ta. Zhong ku ta ti lian ki, jiang lam so, zo ni nam chang lak lin gyur bu da huo. Ge cam zhu nye, dong zhu ta, rang ge kip ki, ngui lo ki, zi ga bo so, tep di jen ki, chu zi, to do dong huo. Cho ni bu nyo zong ki, pan nye, pi cho sang bu gyun kong chi po. Tuen le ki, pian zhu ngam zhi ta, pian zhu, pian dok zhi, ding si do dong huo. Mi tep rin nu ta, nu gu sa bie lang kor so, sar tar kap kong ki, ngam le, ga ki tu dong wo jie chi di. Lak dang zhi di, tu mong tar ge kong bi le, gui di dong du yu. Tilian chok ki, tilian tu gyu pie, zhong kui ki lia le, song yi kur yu sang bu ko duen ji gyu zhu wa yu. Cho yi pi, ta tong mi chu rin ne bi ri ding si tu dong wa ta. Cha to gin zu ta, luk tin kip lu gyabu su ki, ge sam li zhu hui, ni so le dong di ta ji tu dong kui. Zhong kui, tilian chok ta, chong mang tun jo shong di le shong nu gyab di. Ge kem ni pu, luk tun ki wang ta, ge ji chang xia chang din le, tu mung to song gong qin du yu ji din xia. Anu din ki, ti lian chok ki, zhong gu ji ki si ju, lo din gul mi nga, lang lin da wo ta. Zhong gu chok ta, tu rin par ki, zhong wong si tu dang di. Bian jo rin yo zong ta, xing li, ngam zhi ngam tu, mi tep rin yu, mi chu rin ni so, kap gong ki ngam li le, gui di dong wo ta. Isi ya xia lu nan zhi ta, zhong gu so, chong mang zhum xin na, zhi du rong li le, xiong nun gip to. Ti lian ta, zhong ku kuen yong ki, tep ju ngam li rog de zhi huar, ngui zhu ki chung zhi, ti wei mang wo to gyur, gui di dong wa ta. Tu mung to, se gui ta, zem lin ki, si di ta, din lin, tar ge zhe le, gui di dong du yu ji, song yu bishi. Jie mu nang chup ji, ge kem ni bu zong li, ngio zong ta, xin li. Gakku, gakju nye so le dong di dong gyu so, kyaab gong ki ngam le yik chi mang bor, ming da gui bar, dian bang na yu bishi. Cem zhi neng shin, cho nyi pu, Zhonghua mi ma ji tun gie kub si chung ta, ti lian gie dian gie kub si chung ki tar gie le, ka chok bie zhong gu ta, ti lian ki lian wang.

Yang zhuo na ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de, la sa le you bi sen ba bo sun na qu zhong jia kong ge, a yu nan jia du, xia ni pe bo, a ye pe zhong da rong, lang zu ji le pe le ji. Da la sa ji bong gang le you bi sen ba bo ding ji jia bo ye, nga zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji you bi zhuo bo tan qi de, kang ge long qin jia zuo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji si xin ge, ya ya 主播，当我去年到六一的节日过。

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zomba po kandru loja yin. Peo ki piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana choy torto mebe unge shiri. Tende son chan chi ki peo ki luga la chanbe zawa tangmu di nani ruyang ki shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peo ki luga chuzi na cho nyongri nang tukiri.

0: Sinkin nama tsuk kum kamsa, nga lichi tsuk jo pa shira nam jaye. Tata linje ne sinko tsuk kanda ne, pyo jo longtai nyamchai le kong kanki longtai ta pyo jo bimzu kanki nyamnya shibi, tsang bi yang shibi lingro lichi ri. Lichi gomine nama tsu, naa kyu rungpa tsere rando chungwa la pa pi lingro, muro shana pyo zonki lichi xe jay pat san bari. Tarengi lichi ne nama tsu, muro shana pyo zonki lichi xe nyi pat san juri.
1: Tali sala tobi tu sarje di da pung sa ge ngal ha tu du mu nyu ge rong ge sa sha la chi ka jo na na ge pa tu mung go son bo ta ha chen yo ge da la ko ma la to len se be nyim bo da ka de chen jo la me la ma cha pa la ka mo da che ko chi ge du ma la ma chen ka de pe na ko ho son bo ta sha de ngal te cha nyu ge rong ge sa sha la na nyu ta ni ma ni ge le ku du da la chi da chi na lo nyu ge rong ge sa sha la chi son ba da o to ho po dan nam ka chung de se ba ta ka na to ge ri ba che se ka tu na po na cha ri na po tu chi chi chi ri ka ki mar bo mar cha ri mar bo ta ya se cha kan ta chan ki cha cha ri cha ke se cha ta da yu ba ti ka che ti ge ni sam ta te be to ho tu du ni ge yer ge sa cha la ni ro cha na ge bo se ba la ne cha ru la lo bo chi chi yu ba po gu mun go chob ji da ha chi be ge po gu na be ge na la me chi ge ma to da la kyor da ta ne chen da chi na to de sa ma sin ze ge ngo to ni ne di yu be ge tu la de che son de hu ru ge da zu chung de che de sa ma pon ta la do son ba go la ton na ce ti mese ta sel yele la sa jan na pa cho chu ri mun na ta na yele ta na za do nyin ye ri mun ga ta ga yele la ta sen ka ri ji da ta de tu ri po gu som ta bon ba ta u le le yin ba ta ge chu da ta ti ze do xik se da ta do be ja da ni se da to me ro do xia se da ja me na da te se da me so ka ti ka bo ta ha chin da chin na ta ri so na pa phong ge la ku be ge po gu na ge nga do kon do xik ye nga te ni ne di ba ta nya te sak pa to la yi di ti ye ting gu da ru na po ta be ge po gu ka ma chen ta man da yang ming ro gu na ka to jer se ba ta ha ta na ge ga la ton ne mun ta na chen na chi na chen da ni gu chu so ta na dong ge chu da ta ve sa ti fa na po cha la chin da na han ling ngo to chu chu ba ta nya te wo ser gin da ba ki chi ser ba ta na ton du ta te gi bi po gu ga che yu ba ta han ru gu to ju ser ba ti gi da la bo ne ma ta nga ye ge ko ne ta sha de san bi ngo te la pa tu song ge don la chu ngo tu hu la pa tu song ge don la chu de ya min dong gu to ju ti ge ta na fu ga la nga ju ta chang ya ko de nyong ta pa ye pe chi le ge bu ma na sa a da zai mo chi che chu do bi lam ta mi chi le sa a da zai mo chi che ni ta ki si ge sha chu de gu sa ma du la la go da tu ta lo chu ge yo la ta ha ta de ni ro ju sa sha ta ta hu le ge le ma ni so re ma tu ma bo chon mu su ta ji ma bo chin de gen de ma i la le chen da chi za pa ye pe hi hi hu be ge tu la la ku ko le ta be ge me che zo po chi wa ta le ser bi ni mo no zo ser ba sa ja ding ki ga la nga jo le sa ta ne ya ko de po gu mo na ta na ja ho chu ten da la ji ma zo a mu zo ke sha chi ba ma le ba mi bi le ka ri ni ma ne li che pa ri o chi ju de ge e ta na la kar bu na la ka sa la tong be le chu ni ro ja no ta tong mi nga le ka de chu ka le me si ri ᱡᱩ ᱨᱤᱥᱮᱱ ᱡᱩᱱᱚ ᱞᱟᱥᱚ ᱵᱟᱱᱩᱨ ᱵᱤᱨᱤᱡᱟ ᱫᱟᱞᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱯᱩᱝᱵᱟ ᱦᱚᱜᱤ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱥᱮ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱡᱚ ᱯᱟᱭᱮ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱤᱱ ᱨᱚ ᱛᱟᱯ ᱫᱮᱞᱮ ᱥᱮ ᱯᱚᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱛᱟᱯ ᱫᱮᱞᱮ ᱥᱮ ᱞᱤᱛᱮ ᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱢ ᱦᱤᱠᱤᱭᱚ ᱞᱚ ᱞᱚ ᱡᱩ ᱞᱚ ᱥᱚ ᱜᱚ ᱭᱮᱢᱟ ᱫᱩ ᱞᱚ ᱫᱮ ᱧᱮᱨᱚ ᱪᱤ ᱥᱚ ᱱᱮ ᱯᱚ ᱱᱤᱢ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱮᱨᱵᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱱ ᱞᱮ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱞᱟᱱ ᱵᱟᱜ ᱛᱚ ᱥᱚᱱ ᱱᱮᱨᱩ ᱞᱚ ᱭᱟ ᱭᱩ ᱞᱟ ᱡᱟ ᱡᱤᱱ ᱥᱮᱨᱵᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱨ ᱜᱟᱱᱡᱮᱢ ᱠᱚ ᱞᱚ ᱠᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟ ᱦᱟᱱ ᱢᱚ ᱜᱟ ᱢᱟ ᱫᱩ ᱛᱟᱨᱮ ᱢᱚ ᱨᱚ ᱥᱮᱨᱵᱟ ᱞᱚ ᱡᱩ ᱠᱤ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱞᱮᱱ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱧᱤᱢ ᱵᱚᱱ ᱨᱟᱜᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱯᱟ ᱱᱤ ᱵᱤ ᱧᱤᱢ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱞᱩ ᱛᱤ ᱜᱮᱱ ᱠᱟ ᱯᱟᱢᱤ ᱵᱤᱱ ᱜᱩᱨ ᱢᱟ ᱱᱮ ᱫᱟᱣ
2: kesan no de de sici ti me de dar dilla ma rombo che te to ru che se ti gi ganto la ga gen ne zo chi ba ma ze cha yo te ka la ho pe to na ya an de yo le ge jalo na ra hal le kesa gi da la se ju me da de de de tu na de de da ho jang gu gi jo la se ju me da ta de de chi na de de o hu chi chi do ta de ye me da nge sha la gi le ma da ho du me cho lo la cha go da ho lo ju gu ru gi sha na bu do ta te de tu la ta da zo da lo ju gu ru gi sha tu a ha du bi tu la ta da zo da lo ju ru yo gi sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱨᱚᱥᱟᱱᱟ ᱠᱩᱫᱚᱛᱮ ᱱᱮᱵᱤ

yin ma du sa ba sa ba le la nyo ko nyo se le ka chu me da ti o shi le gu ba cha e da ga na ya ngi tha u le ngi li ma ne la che mo ma te te mo ri ko lo che mo ma te bo te mo ri ya che che mo ma te me te mo ri da ma bo du ki pa chi bo cho Du nyugro shana abo jarbo daniya Serbo serbo manyamle Se tumbo shegi ngabya bote Pahapungba hoki ebo poti da seya Ngutame ngagi ngabya te Pahapungbi hoki poti se Tarakushe dika abo ngabya da teya Pahapungbi hoki poti se Yishiru tosha ngabjate Pahapungbi hoki ebo pojin da seya Tomato ugo dula hyo Ngita ulegi lima bone

kanjindazu kosandu sang o mahinda na ya kara poda chungna denzon da ri go nga da bo nga o mahinda na ta nyuron sha na jar bo da se ya lo na bo che che shung shung da yi go ma ning tom zam ne ta li da pe na nyuron sha na jar bo da se ya da de bo dal ma le gi bo ma go ngi ta bo ma na zu ta da ri

Mola Cholukbam, Himzi Nangor Chavaso Shijong. Peke metoka, the dollar no one tremble yon tongame. Ketra, Palu metok sambara. Jemoka negita yapo himibanda sante, urin nana the ten. Michu tonton tonali, yencha tahi majong. Pomo yen yincha, peke metola yang yin netu chetimila, sweepan remin naso shebale made. Peke metoka se kan kongmazi. Kyo kan kong yon maton. Kecha tsik jik jo mahi para nyeti ten nyense nyijala. Chui kawe nyense nyijijela peke meto cha chongo nyetile pap. Wente, me donghi tewe cha tata de jo paton. Tacha men zipi mingi chong ting tu temyo. Lui pong yon tewe choro songte rangsu matup cha che chiyo. Sandra, peke meto ka lui to ne men pa pomo de trepi traki taji shaju nyenhyu hyoni ta sa ting tu za. Palu meto ka hyoni ta dungni takwe she chong lo mahi pi jayi zangzing yitunga yo. Menpa yege tada na me mingdun to ngo mihi pi ramo acho bacho chan le gong yon matong. Me ngan sab lante. Jemo, yong nyi nasa jirendo kong. Chwe che ka yon modaba nanda se nyense nyi cha. Ngan sui pen mato na yon loro dweronda yon gare. Ngan na sentra je shita she chindu. Jee he. Ochu meto ke chong peke meto ke tisu kera. Me zangzin tu jo pita la shuju she jing. Peke meto. Chue la sene tong ka ngay kye yue chong ndatar konon to nyat ma de. Ngan so chinyong so lewa kipa le nyang to dine ndarin zon pare. Chue che ngay par to chue la shiongi ka ngay ngan so hyo tong. Ke hyo a tenpi tsui chi she chong pen to ma yung wara. Peke me to ka ngar yin ka ma ta. Tsandra peke te zang mo goe to la me to ke chong. Ochu me to ka hye pa tsang ma to pa hin go cho cho she chin peke me to la chukui popa gong lu. Peke metoka tola metoka trepi chukuta ronja rozi tintu hya. Me ngarkin kecha tsikik chong mahi chong me mingyene layo michu rinpo hi hiwato. Tanyi tu jikto me kutsu jute ke nantu long. Peke metoka ya ngawe ngangsui tada bomo tsui tonggap. Tsome sen cha shuhu cha pato konda sisi hir. Tsandra kompi non kagu simr deba le sui chong ka trama yong. Katra peke meto ka rong kinyong tsura kyehi hepan doi chong nrimpi lani matun. Palu meto ka seno donwa tenwe trato sonte uk chong tong kayong. Me rong sen rong nente non sen che jowa shir mangwen pashi. Peke meto ka tis kyarte. Jemo, njopo hyoton, yonye nasa kyarendu. Kye tri chong peke meto ka ka tonto tsonte len kyanyong matab. Palu meto tewe sen tsar lante me don la shuju sheken. Tuton, chue tenson xa xento sondo, don la tra meba tabu hindu pe, neke gompa xute, gong la yon sanlo maton wara nye sochi. Nye nye teren shirdo shila sonte, kompa ndali lepa hiza, kwe che chazong xin nye, deji toche soso rongi zoju shu. Nye gen nyendra la chi chento doke, toche zo kepo xe yupe, nye nando mebara rong la toche yinpo zokyo. Ke ihe, tazwe peke meto ke ka yene trashon, me ke xuk chunge, Tata nye ngwe na xie na, ngwe na tse so re. Ngwe kagong kama yon tola tong me. Gade, mienpe xiebe rigdu ke ne te yin na, nye ngwe kong chom na mato, nga le taki kong yon me. Ye xie. Ke cha te kowa tong, balu me to rong na war yin ma jiba tabu xiong te, don xie chong lo. Yue zang ka yon traju me balu. Da je me che xie kten patara. Che mo, sen tra chenpo ma ji, ne ji che po chong, jue ta lu yo. Tengzon menchwe lazwe toru songte, dene pipi negi tsoma jwe tochi yo, kye senso shi. Kecha te ochu meto ke kwa ton, ngwe la rong na war yi kye majun wara yu zang lu. Deje me palu meto la tete. Peke meto, chungme palu meto ke kye patron re, chwe sendu nera maji ton. Ngansu nyeko la, nazan de poke man yon, chwe te motu leka yon ke mampo yo. Tengzon ke menchwe lazwe towe, jwe tabi yo. Je ka depu uktin jikla xie chong. Me sen no terin peke me toko leo sonyi ngay leo minna nyante, no san tong sen ni je long to tsu. Junpara kecha xie ju kepi me chong, teli xapi sen su kecha matin. Tsu tada tola me toko tongte, don la nanju yansin xikten. Me peke xie ma xie chong, tenpu goto me. Terin kunzu warche kecha tada me mangchewa magoron, gangtar peke me tola negi kemo hi popa xite, ngay la peke me toko don la xiparte. Teji palu meto la ti chong, me ngoo tret yukpa le kaya maji. Teji me ochu meto la ti ti,

Zhubu namba tsu, xiala zhezhe xuebi luzi di na, ziba nobu sanzhuo ge dungwi, ga zhen jin jie giwi xinyi xiba luzi di yin. Luzi di zi cheng di zhe zhinge, mui na qi ni qi dan chi. Xie rei ji zhui mi, nga la wi nang xin, pa man zha wi xiang xiong dang, zi guru yu ji, nga chur jiang. Giwi xinyi, que ji xiu su, lu di lin, ma rung deng ni, qi ji tin. Ma qi yin du lang di la, wi nang xin. Lang cu da wi chu ge la, lang nur te bi sin chi ji gen. Giwi xinyi, qi ji xiu su, lu di lin. Ga zhen qi xiong, nga yi gen la na. Xiang xiong di bu ngi sin nang zhu. Du nang yang qi ji ga zhen ji ma si. Giwi xinyi, gu ci yun ri mui.

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ye xia zhu ji cha ai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la jup sing go Motsuma gig mototom yosi, Jiju Lanka the Mars Dejina, no yenda la yasis chowdu. Hoyo Batuzo Jamun Yosang. Tanga mototom to Mada. Tati le gimong in Jiju Lanka di Pendore.
0: Jiji, Tanga Ginger Kasham, but the Kitsi and Roting when ye lasan joy.
1: What is it? Lanka Yoko, Tame,
0: Kaya was
1: consumed. Tip in the Joko, Goya Buddha, Hoyola, 처음에 제주 랑콜라 마저 요나 야보요
2: 주문은 맞죠 샹라 제제쉐비 루지디나 제바 산트 츠릉 그 동위 초다나 초카 지시리 시바 루지디니 루진디 제첸

dhe rinke, ka na si jia ngang bi pundang yu, dhe na si mir nyam yu chu zhu yu, wi na ma hi di wi cha jin yu, cu mu da na nyamu si nyang yin, chi hyo jir mu ka yim ji chi ri, ngai chi hyo jir mu jin ji sui na rang zhu, dhe ji gang chun bai bi nying ku yin, mi ji chu mai chu wi si ma yin, bar na chi wi cu jin chi hyo jir mu, nang ka sa la long wi nyang nang yu, cu mu da na 我叫雷成月。

0: Bejong Longchi Nyinchen Likung, Kamke Lopchi Lichen.
1: Bejong Longchi Nyinchen Likung, Kamke Lopchi Lichen.
2: Jachiwi Senke Namba, Ngana Bejong Longchi Nyinchen Likung, Kamke Longchen Je Sanda Chichi Lichen Ke Gengen Loza Nima Yin. Tini choma la chanda chahi dili xio. Tini lontu koma gano la ta ngan zo zaa sanji paa ka tini ta lada ka korti ngi ki nangde de zoni. Ta lada ta nrewi ka toni san zanji korla tini ma dodi ji sanda shi paa tini jiri. Ani toni teso ta nreni ngan zo san yi ka chua ni ya kuyo pari. Tini dili ngay la tini chua tini korni ma sakin dodi ji zo ji tini jiri.

Chua tambo de kan reye se di, ta go ngo to no po mo ro lo so to, uga ten je ke, tani yige te so yin na, ane la de ke che yinbi ngiba yo ka me se. De ta ta le she tanga ta ngan so ngiba me pa te, ngan so fondi koma no hiyo shi. Ti yin dira ta go ngo la so pa te so la de ke che yinbi ngiba me na, la de ke che li yin pa ke tuen kan lo nyo ke duus, pa te re. Ti yin dira ta gondro hiyo re, kan ro go la so pa te so de la de ke che za ma yin pa, ane tuen hiyo kan lo nyo ke re se di la, Ming dang, ming chakis, ane yu kris. Ta ming korona yu ba pen na, ngang so, kangu gu ngô dab. Tani jama doju do dab. Po mo ju mô dab. Wo xe wi gu wô dab. Ani ro ngara wa ju ro dab. Tani kecha gu dab. Lo ga se yin ju lo dab. Ta teso te, zawi chani, ane, ming lan yu ba tere chi chan diyo. Korona de chere ming rubo chi shi. Ta ming chakis yu ba la yang yu ba riz. Ming chakin juba pe na nga zo nanaro no tabalan tsuan banyan noe se lan dada nome hen tabaga no te ming digi ta chakis jarba tini chudur mabuo se lan dada tini kadora tabaga ta noro to te chudur da kadora la soba ming teso ke chakis jarba chakis jarba nende yo bari tini yin nga zo anaro wo tabalan tsuan na wajils wajils evi di kali arwa Jo wajib cheat is itu, jo kali kamasong kas, kali cheat is kita tengah lawat. Tiga sahaja wajib lihat kita je, mungkin cahis juga. Oda tenar yor. Ini yang bah cuma lah tenar, ngaco nyuba ini na, mungkin cahis juga kita ni, biji ngaco mampu jin ni tegar. Tiga itu sahaja, kanor kolah so bah tesis, dia lada kita sama ini bah, minta mungkin cahis juga. Alah yang kunci keris, dia tambah sih. Tenar ni bah dicari is itu, ani yedo cuk senilah, cisu cuk tabuk, tanor tuh dah sanor so tesis, ani lada kita ni na. Rograng rogmar es ladik chegno la daga medes ya tere ta tela yang so kondi hiere ye do jo sene da yin no jo sene da chi so jo sene da ne ma bu re ta de so de zai chani cha na ro jo ke jo hi bi ke wo ge chi ru de da ya ru mi ka sala na de ge chani da yong zo cha chang tam ji ge de ni ge ro a ji de de da ni ko ya tong ge chani ke ba yin na ladik cheg de ni zai jo so ge to da de ji ba ji jong xi ni a da na ro to yin na zai ge ji sta ra ge ji ji re a de ne a na ro o yin na a dan tam ge ji ji re Ani yamba kanor ko ngo laso ba teso te rang ngeng minta teke teni jinju kaan ina jinju te lan tambara shi ne koro yagi pare. Teni te la jatang chani kiye gya pa ina ladde ke drajo jo totang da jikba chi chon chadi yore. Teni yamba inza ta nda bhe inji na ani ladde ke chay kongsu dago gandus, ladde ke chay kongsu dago gandus. Ta wenja koran ke teni ta teni ke nipa nyantong rabo te chani kiye pa ina ani teni kaya rong waki zobar tenga mati ta ndi kola nga so Tajiri, jijiri. Tien di le, shetan kar ngang zo zoksik te so dang. Tien di se, li ka ji yedo cho do yeno cho tabi te shetan kar ta, ladi ji che gin yusuri yen rabu ji. Yen se ne tenri chi, li ka kinen rabu ji nzo ya pa yin na. Tien di tozi ji, lo la dian rabu ji yo pare. Tien di le, neso te, ladi ki che ji kong su des. Me jan neso te, njukdang rabu te, ladi ki che gin njukdang yen ji yen se ne. Ta tenri ki, gomba yin ken ji kipa yin yo pare. Tenri yin di le, ta ngang zo gaya ta, Nika tenri jik toni, eni sanu jik tangji, oda tenri jik res. Oda tenri jik res edile ta, gondi, teni lontseng nonga ta, zhuwa ningu kor jita sahi zhrabu ting. Ta lontseng dhiga nonga ta, naya tambo tenri tinga su mingu kor sahi jita re. Ta gondi ki yore, naya tambo te, za koron gu nonga, lada ji zatsik gu nonga, eni minga gana ta jarwa hibi gaji, teni ming se ya. Ta nila teni, eni naya tambo ta tenji, ta zindag tenge yores. Tenre yin dhira ta, naya tambo de ming yin na, o na ta ming gu kor la, ta nga su tsenpa zhung rabu ji ki to ni, eni ma ngoti xie ji ting. Tsenpa zhubo de gang yin se na tambo de ming ju. Tenre nyingba ji chere yin se di lo, ming tsini de gandhi ji res, ming goden rabu de gandhi ji res. Tenre simba ji chen yin se di lo, ta ming shenu gandhi ji res. Yeba de chen yin se na ta ming yewas, ming la ye na, ta yiru yedong rabu de kandhe kandhe jiyo ba, mingi yaa kwa te shi. Wa te yeba shi, nga ba te, ta mingi dang tsiki chepar shi. Tene chukba te, mingi dang tsiki nyi la, mtsu se te shi. Wa te yungi te shi, tsenpa chukka to ni, ani mingi kwa te maa xio ji. Ta tangpo te mingi jiyo shi. Ta mingi se ya ten rikwa na, jiyo kandhe jiyo la teni mingi rikwa kore se ya te. Ta shetan ka la, nga tsu mingi se ya ten mari kandha hi ge kecha jiyo na, ta kecha te ge tsawi ge trichan rabu te, ming cha diyo shi. To tangpo le ming mambo ji sada zoni, eni ming te su soma te jemong zoni, eni ming mambo ji nyan de drawa te la teni, eni tsik cha. Ani

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhige zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa.

Chobananpa, tata cheja sin jibi linchin da na. Bojong longchen nyanchi likong, kange longchen jia, te tong reza linchin, ronyanchi shinkan shiba de zhi. Ngana linchin zongxiong shinki rinchin yin. Gasi cheja pama penchi do zhobu zhomo la luji rego xi ni, mendu zangbo pasana do, rongo ga nyin do bi luji yo na, kaba anjang, lego ji ge jie, zhoji jie ge nga nga du jian ni rego xie chole zhi. Linchin da za dawi ge nyingong ge chuzo ni dan xie ga ni, chuzo ye ba te tong xie jin yo ba dang, nye da jia gomo chuzo jie dan xie ga ni, chuzo ju ni ba jia tong xie jin yo. Zhobu zo du to de nyin jo ga si xie jin yin. Ya zhobu nan ba, xiang la men tui de sen ba bu rego xie bi luji dong jin yin. La sa liu zhong sar ni yin bi sen ba bo jimi san zhe jie, yi ba lo zang nye ma da yi ma, zhomo jie ni ge dong yi luji. So na qin bu la xie ba de rego xie ni, kong da nyang de yo bi, ma zhu tan chi to, long chen dun jie, sen zhu yong la pyu ni, lui de sen xie yong yi men tui xie jin yin si, ta yi de nyang de jie nyang go.

Yang zhuba nan ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de, la sa le yo bi sen ba bo sena qu zhong jia kong ga a yong nan jia do xia ni pe bo a ye pe zhong da rong, lan zu ji le pe le ji. Da la sa ji bong gang le yo bi sen ba bo din zi jia bo ye, nga zi lin cin la chen ye go ni, long chen ni ji yo bi zhu bo tan qi de, kang ge long chen jia zou xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji si xin ge, ya ya 主播，当我去年到六一的纪念馆。

0: 你原始为若阳。
1: Tuwa na wazo gengam zang, tada si yi bi lin zin da na pyo jo mo mo gengjo long ti lin gong kan ke long ti jia nyu yun si wi ra yong si bi rik zi lin zin di ri, nga nan nian zhuan pa chung zha yin.
2: Zhe ju lam bi mao na yang.
3: De nyan zhe ju sa wa yin.
2: Zhe ju nga zhu yung lan tu kwa re nyu zi si li gwa di ma zong wa dang, kwa re jen jen do lan ma zong wa. Chora toni kore mutonga, kore kongka tsama yewa ji shaji ga chenpo re.
3: Di ju ngang chi, jenzo jesong la sungzu hyu ni, rola de ya tang ya ra shio so la pimien rola hiatu yuwa shaji gini se di. Den ya da din piyen zhu yu koyo ke, tu mu.

0: Si Tang Gongjie Ding Tam Natsu Tang Ni Tang Lu Yong Xia Zul Xuan Lam Tang
1: Ni Zhe Ding Zul Ni Zhe Jue Tai Suo Di Tang Lang Dun Lin Qin De Ni Lan
0: Da Da Xin Gu Zu Bi Le Qin De Ne Ge Jong Long Qin Nian Qin Le Kong Kang Ge Long Qin Jia De Tang Lang Dun Xie Bi Le Qin De Zhe
2: Sengkelenji, Gungkhansang. Chenebe ngaji ju ngaji detang lanjong ki linsen sen jo gao sikyo. Nga tingdi linsen jo zoshun shu kanyi dambayami. Terengi linsen na na, pyo rancho ju mibitsikang ki mienpa kade nyemi, pyo ju suwari bi yongda sungre shi ni, shuolang tingsi su kola, jangda telen shi bi draba yu ju trate shi yo. Shangla hirin nong den siro.
3: Mienpa kipi chungdu kera, detang gorjia dalin shi. Tata sen yiba na, kange lungting jia, detang landun hibi linchen na. Mienpa kipa la, gyanja dalin shibi, misa linchen ri.
2: Gye gata nyo wala, Gungkhansang.
4: Gungkhansang.
2: Ta ngge ge nangji tsuwa chwe tu jik. Shunlan kandri di na, rang ge detang lan pintu yu me di, suwa rubi yu ne kandri di suyo na.
4: Na su. Ta ngazu, pyogu suwa rubi nang la, ta neme detang da nego nandra, ne ju gu nan zha, di la nipo yu zi yor gu se dan xuan lam men jie zu ma chi. Di na ni, xuan lam di la di ni to dangbo xie yor. To dangbo xie di la, xuan lam chun zhu xie yor san, xuan lam di la, yun du jio ba ki xuan lam yun ju zi ma zha wa. Yun ju dan, di ni, yun ju dan, di ni, du gu xuan lam, du su su ma zha. Di ni, ne ga gu xuan lam su su ma yor. Di na ni, yun gu xuan lam zu di, da ji nam ju nga zun zhuan cha nyan du yor gu. Di dan zha wa yu ba ki, da ji lu ge den jia dan, di tang dan zha wa yu ba ki, di ni, gor ka xie ji sung yor. Bei cha xia bin na, da nam ju nga zu, za dun zha di qi ri si na, ne long jie ni zhen bei da di bang sung yor. Ne long jie ni. Nei long jie ni zu, nei le ma ki long jie na du dun se jio lang se yi song yor gu. Di na nei long jie ni zu di se dan jio lang di ni. Da nei long jie, jie ni rong gu ha gu ba, ni ne de bong long zu na zo jio yor gu. Du gu jio lang zha jie na, ko du gu nam xin jio ari mi zi nga zu chi zhamo zo tomar gu. Den zha yin se du, se dan jio lang di ni, da rong gu bong long zo xin zo jio yor gu. Den zha yin zu, nei.